Aufiaba ang harcham katalo hindarong na kisisani bara kanara uimanya tofano norok ni koi hormong ba abono kanaria botong uimanya kisisapano norok na ang kanara na bagay chaitogo tongo eba keba chaitogo fajin kitakuk bisho tirpura kanadio nini kanana musumani rechamong no ojora.

already quiz ban da chung sungi tong le mani question te ka sha hano hai ne ro no sung thai ka la ya ta sing to chung sa la kya prithibi wo phai sok painani lai ja tal tal phai sok painani sal phai sok painani at minute 20 second na go hnai ge ta bu khang ka ga te ka sa sung na ni mu chung mani ga ka tal ni alo tal ni je pilala je tal tal hnga ke tal ni je light tal

awo jorang gangkai seng ha panda paya sak jara te nyo narok ni hamjang ma jini ka tongwa panda wo narok ni khana namu chung mani ri chamung rok no khana lene phadi panda ni puila ka sak kok to ko kreng lene.